walang tiyago. Pinayong gajulong, ngayon niyang walang tiyago. Ngayon, ngayogong.